tina usu sa Yesu si yamfia ni suwa nyinamra ni chen Nombe siye yae Wasi ya mom nombe biye yae Yemu sanu odibema yae Ya chichona yebe unu Nade intina wame ni suwa abuku Gisa nyami onia Nombe che unso Wabaka osama kasiye Nye intanyi nombe dana diachimu